Tapi nego kami di tino nakong otako kiba hozo nong otako isay sanganu hozo di Alicia Kulungan ina pangapihi di Juliana de Hoyt Kalopis. Di muzo tako di tia duwa po hozo pihi do tanga tabaho tako opongo po hozo duwa hozo di ti omozon napupusan na di iti ababzan hozo pihi masa Facebook, WhatsApp, nage masa TikTok do tara ko nung di ti nga karahibay do mampasa paguda gaide da ababzan di ti do ontok tada ko onomikot kinoto ko hozo pili pihi di salistina malim ay tanda tambah hutso gigisom omitin pa hozo piniampatan di Malisa Galus Cornelia Joannis Gumpodo om nagi Olivia Edward om hozo tovi na pang hozo pihi di Marvin Joshua iyo ay tanda sodop di ti tada ko onom hozo di Stephen Molubi.

0: Tapi tengok kami kalau zaman tadi Jeffrey Day Jusbin ini tanda ibu nong diti. Engkau pun ah, no himan dah pernah paham busiti. No kau itu aning kau katon kata kata. Itu no paham untuk kau busan tada kau nam diti, tada bayi no om lagi tada kau iso. Do kepada himo om lagi kepada tu do buhan diti kau bahu. Mantak pehan tapi tengok kami puhut kata no po ngah bahu lingit himo kepada himo sin dosa kilogram. Puhut kata bahu lingit himo nga pa himosin na sa kilogram. Kata ka pinga ni Auno upgrade ka isa na pong 4 linggit vahu nga pa himosin na sa kilogram. Kata ka pinga ni Auno upgrade ka isa 4 linggit vahu nga pa himosin na sa kilogram. Kata ka pinga ni Auno upgrade ka na pong 4 linggit vahu sin na sa kilogram. Kata ka pinga ni Auno upgrade ka na pong 4 linggit vahu sin na sa kilogram. Kata ka talan grade ka isa na pong 4 linggit o nga pa himosin na sa kilogram. Katakan talan grade ko iso 4 linggit o nang mapadami sa sino sa kilogram. Katakan talan grade ko dovo na pong atahu linggit vahu ng mapadami sa sino sa kilogram. Katakan talan grade ko dovo tahu linggit vahu ng mapadami sa sino sa kilogram. Sikalap na pong ha sa linggit podsin do sa kilogram. Sikalap sa linggit podsin do sa kilogram. Ito nung abiga tanggatay pinabos do katinanan pamunan katasabah muntuk taraw ko anam diti kapadami mo dovohan diti ka vahu nagi taraw ko iso kapadami tu do Wuhan diti ka bahu. Tapi dia kami tu temut penamut do memahis ginapa om lagi menakluk pahan tu kibau diti ya isok pahan suang hamin pahumbuson ku kuma dari dia zu.
1: Kasahimbaan bos kerasan menak dia zu kepahan.

0: Tapi naik kong abing kan hozo mentah di Venita lo juti. Aitando, dari ti idvinon, om, tong kizadan ku izia zoom yang pai hozo di Steven Masili. Aitando pengku hozo sumanga nu diaw. Om, tumado ko nung abing danamot. Karahi vai yang pai di tampahot kelajar kaya dari bagisan sina. Om, yang periko ni, lumanumpuan di zugi sampai kata jam ko padam duvo tangah daw. Insan pabago ketawa dan mentah dago, Stephanie Jepulin Joti, teka di JSTF, teka SJJ. Tapi pembahasan shalom kemari di setiap insanan om karahimai minta mong kaidasan dotinan atau kosan di om gumua nomonginum do baik.
1: Gahong, di kababago bo minanalifon na bang dago kiva ka kakabahingkangan nakotigog so
2: Daddy?
1: Nga, okay na di bo nakadandi si ho damanuhong dago.
2: Kada kama kodung gahong, no dungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi, o gumu ko panipuan babay na diti, o gumu na inodungan.
1: Eh, nasoizu ko na nga vi gahong, o topot mo nga vi i.
2: Ano ka kabinos ino beng?
1: Makianoy siya ho na kupayahan account ko, om na ginumbul kad credit.
2: Di ahong kaya ko tay, awiyo beng suka-suka makiano kupayahan to sasandi. Manipu ino.
1: Daddy, paing ko di?
2: Nakatak no ko pa yano. May gadi pinakyano di ako.
1: Oh, ako po. Patakon ko ito to, Vikan ko. To, ako ko on do, minumbul akaun ko.
2: Vasi na ino gahong. Suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko dohoho maza telepon may gadi no. Telefona no BNM. Teliling, iso, tohu, aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vaguin hazagan beng negara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bay na diti. Nakahantay ko kakado va usin mitunoy, no koutang ko do kad credit no, kiwa na antakantay case it good no, hih, mogun samang na po.

Patutut kaki, on asaw pat mo yun ang umbolora ulundra media sosyal? Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hinora kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi nga mahunara rahurahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, kuno po kando rahu onsoy batikin, ika puno amatik. Ika limanantaka, rahurahu hino, amaratura ulun bokon.

0: Itaka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman setia anda.
1: Rimbain dari Helda Robert, Amauyum Kejujuran. Ini ngontek kau Renote.

Na ko kapisa na nga natutuwang, kapisa na nga makinang o kaguri tika sa limbahan na toko, on toko tuwang tarara toko anam, kapada malimo, datulan at kawalo, riti taon 2000, pada manam, meto na ko, kalansanan, lidas-lidas sa toko, tapin na ko, ang sanong-sanong toko, mulong dat, bayan na diti nga kataguang toko, diti, timpu.magadaw, tapin na ko, ya, kung mada kayo dit, minamaramay dot tadaw kinasusun untuk di tadaw bayno pisanangan minamaramay tadaw kinasusun kung mada kayo kalansanan barakat sima kamayon dot maya waya ado kayo dot gisogigisom matapin ako mantok dot manimpo niti kasalimbahan at ako sining manta di siya rin amo da syapri narato amsuto nandito sining manta di kidijo sa pilangad-langad ka dito kayo na huwag nang matakaw.

Iti ko pa ilan rin sumusot na binigaw ka rin iti ababayan madani kita sa bahadun na ribu doon na paramanam na ang jurda ko pisan komunikasi community zone sa bahadun wilaya pisampuruan labor. Iti ko iti kapahimaganan iti ababayan madani kita sa bahadun aman po oron to ko doon na paramanam duwa datulan at kawalu iti taon doon na ribu doon na paramanam. Kontak po na kita daw ko ng katimpun jam ko walo kasabon gisam jam ko lima sa depon ida padang kampung warisan sa Panggar Kota Kinabalu. Pamanto ka pala ang tabi na ikaw iti ababayan madani kita sabah adun na ribu doon na pada manam nga ngayon po himagano di yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Luguan Montiri Tokow. Ya tebeneko doon na pada minuto pagululum ang may jam dato kumadu am sining na sumusot diti sa sining manta di city Pajaha Minas. Sorry na pa ka diti kayo kinang hato ko.

0: Assalamualaikum, isang toko jam dato kuma 2 maya ditidati ka sa limbahan. A jam ko po dato luminit a dato tuwang antok dato bayan ditita binayko. A matimpo da papalamos da pason a milako dato rumamot hiti da studio. Antok na timpo diti salina dat san jam gisam dato kapagulo. Karikot dat a jam ko permiso dato tuwang. Batam na ikaw, kumada ko dito rumamot aso walwalo turiso 2-4-4 tika aso walu turiso 2-5 siam iso ilo nombor dat piramutan dat milamando ko dramuto antok datin po diti kita pinay ko batam na ikaw, iti pamalakawan ako pa gulo. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay.
1: Hello, tapinay.
0: Yeah, kapisa na nga natutuwang.
1: Iyo ko eh, dance.
0: Ba, palambuso na paso no tapinay.
1: Ah, kapagulo pa mo ikaw.
0: Yeah, ponsi ko.
1: Tanga-tanga, tamalo-tamalo ni kapatang paruli. Lakong damo ka mamasa ni kapinaitang pulang.
0: Aha.
1: Alam mo ko doon tayo, ano kita ng pulang doon ito ang beno.
0: Yeah.
1: Alam ko nagilingan ito sa tamalo-tamalo ni ilong king ang kaito yasip. Tanyo, kung nagiling ang paruhan ko, hindi rin na, pwede ikaw makinang oras yun. Kung may paipasan, kapisa na ang latala ko nun. Hindi na tapinay.
0: Yeah, kung sige na di tapinay dansi, naku no.
1: Oh.
0: Yeah, kung sige na kumari tapinay dansi, di tinod di. Yeah, kumada ko yun, di turumamot dati di studio, nung milo-milo nga. Insadu po man ta da telepon dit timpu-timpu dok takodot magibabaros kyo may asan nung atawa nuri di karangahan ya iti sumusuhot. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay. Hello tapinay, kapisa na nga natutuwang.
1: Hello, kapisa na nga natutuwang tarako ko alam siya DJ.
0: Yeah, amba tapinay sagyat.
1: Ya ko uyagang mandat kayo madam.
0: Aba, palumpusan na paso no tapinay. Siyo, naputot at pamalahuan di tabi na yagang di tino. Ama tabi na yung mamanguroh, iti sinding, makinangota ka ba sinding, manta di Rexy Noel. James Girard, iti onsikaw ako, kanitikano, kinangota ka. Onsikaw.

0: Iya, kami senang anak tu tuang kuma di Triska, kadu di Tima Mason, kuma tengah anak di Letawau, Brunei, Kuala Lumpur, Sera Komunit Tengah Anak, Langado, Nati Mama Papa ka. Ya, alasan kau likau untuk Christmas kadi Triska mantad moyo ga penampang. Ya pun si kau dia Triska, amiti pemelawan dan sumusut kagu. Halo, kami senang anak tu tuang tebinai.
1: Halo. Kapisanangan petuang manikai di Jinglebia.
0: Iya, kapisanangan lagi kumadia. Amba, tapi nai belum bisa napasan, no?
1: Senang, ba. Pagulung pam melasan pun kabagitan dan sabab FM kumap yau lah di Jinglebia.
0: Iya, pun si kau no.
1: Kumadik di bulan miliagom matan sendakan terus dan lebuan judit nap nampang ni niagang ni Thomas nagi Joseph Patilo so tapngawi ni pagkikinangon aswa tatuang amina ang kapsinangan na tatuang mga ang balutan sunung patunyala ako sukuan alitangaran niyo na manapalita e gisam jetam pengamong na yan at yam kapsinangan na harapan na alap ay manapan inangon o pay DGLB sama apupusan ni pangilawan ng panong video la ang kaka na LBA.
0: Iya, ponsi ko na dia terpinay Petrus. Ya, enak no. Ya, ponsi kan kuma di terpinay Petrus manta da tambunan di tinuk di. Ya, kuma da ko Yudit Mamason nung amukano maya da telepon ngamila nagiba maya da WhatsApp. Aso iso siam, apat siam aso turu walu. Ilo nuridi nombor dat WhatsApp Sabah FM. Amit iso musut kagu, halo, kapisan nga na tutuang tebinay.
2: Halo, Libya.
0: Iya, kapisan nga na tutuang kumadia, tebinay Emilia Gom.
2: Kapibasian ko na dia. Asang kuwa pa sila ini tirigoti Libya nga. Agaso paginapo ko tuhay dino di aw nakatubong di aw do interfao na iti nagipago di bayan no ano na ba no ba energia
0: ya senang ibati tapi na ipon si ko dia
2: iyo na ba aw song kuwa ko ng naswala ano dino tinaw kasi alain nga mori pagu mama dabay ti yung kapan kuliting nga sa dadana tali nimpot ko may pagu kuma pada dia paganakan no ang paganakan ko dada ti kampuso good ansan yun ng gidadi kanako dada yun tawaw hospital tawaw do ababasi kanada dada yun no erita omega na gidi di iron gino dada blood pressure dada simpuluna omega na gidi nisyo dada blood pressure labuan nga kuma pa di John Matilo to matalipa o nago mi Petrus iti no di katawadan ni Petrus siyaga nga o di dyan pusan yagang di nga kinaman magwagang itampulan iubog laliinggang ilusidayo ansan doon na do kogo sabago na sundaw yi di adumalik bay no to yi nagyakan ngan ko mega na gidi Lucia bibi do le papal ano ba no bay no watwa ko din san ko ngo yaw do bay no mentan sendakan di no ma di abal mega na gidi ako naghihiban mega di Johnny Upin kawang daw o pagkanakan daw nga di miyaga na gidi uwo di loli inggang So, wadaan niya po di pason yung lugo di nakatahi, di nga ansaan do dada ako o kukwasan, sabap iti na susalain do to sa mono daw kanu, sa mono da kanu. GGLB ah. Yeah. Oh, sa mozo diyaw, okay, saan pa ko so do manusaan ko diyaw do makianu so da, makiuni so di hozo di kubo da di menang ko da di ano kamay jadi kandaman na malohing ta ano himan ko na di bago tuwa gumuka sa ungkapan nga yun na dapat kinuan ko tuhahay dun na di daw no kakyan mo daw so do kipan na napay ngun bon mo ay so na pali nga asasangyan ta daw nga ba si Gigi Alvia pason ko nga pili na sentog nga pili ako dati na nga ay gabi nga dako kakaos ay tampahot tuman magsupay ta daw kapibasyan da idiyo hansan da da ang agasi tako do da da po ang push di tiwan iti miin na di GLP ah
0: iya pansi ko na data binay nakono.

0: Ya, kapisanang ano to tuwang kumadi ke Albert, mamason no kumadi di tangan na ku i Jerry am i Jempton. Nagi kumadi John, alansan ang sunong-sunong kadi ke Albert titi. Pati pinay ko iti pamalawan na sumusuhot. Hello, kapisanang ano to tuwang tupinay?
1: Hello!
0: Ya, kapisanang ano to tuwang?
1: Kapisanang ano, nagidiya ay DJ Alwia.
0: Iya, tupinay yung bug iti?
1: Oh, iya ko na iti.
0: Ba, palambusan na pa sa nota pinay.
1: Okay. Kapag ulo ko mapala at edi ka, may ang paipaganakan, no? Yeah. Alang sandat. Ang uli, das na kasari.
0: Iya, kung si ko?
1: Ay, kukulan ako di kay DJ.
0: Yeah.
1: Lungo-lungo, anako.
0: Iya, ano rin din?
1: Mamason, sumuli ako panda datang pasan-pasan na itong kambalutan. Kapag ulo, may agaday to pinay ko liyon. Nag-i kayok men, nag-i Petrus, nag-i Sinsan Giner, nag-i Isabin, Dansi, Itampulan, Yasip, Ilungkim, Itumas, Adol Malik, Isintom, nag-i yung Gungandaron, ni nagi Lucy Toyo, Malia Juhan, nagi Bagang Sagi, may Monica Grauk, nagi Iros, ilad sugod. Kung sikaw na di pasan no tinuros, narangaw ko na rin, nagi gumu pa dati, yung Mariagom, yung Adila, Joseph Patilo, ang aluan ko itong ang aranda itong kambalutan ay DJ nga man ko na pare itong ang aranda yung lakdat mantado yung karikato dyan itong nakampay na nga itong ang aranda di kayo kambalutan ko nga we kada ko kakaos na tao ang aranda itong ang aranda ang aluan ko pasan ko, kumaydi kayo, kapisanangan, natitatuang na tadaw ko, no, ma'am, alansan ako dati ng lidas, tako dati kid tadaw. Iri-iri na, Jim, magkano sinding?
0: Yeah, sinding nanonuda.
1: Magkano ako dati, sinding nito sa kamkalibambang, dahara na pa yung ulod, pong kapan ko, pensa, nanita, pangat ng balot, at yung makikinungaw din, i-radio.
0: Mm-mm, yeah.
1: Okay, ponsi ka DJ.
0: Yeah, may galapin ako, no?
1: Okay.
0: Yeah, kaunsikan ko marita pinayubog. But tapin na ikaw, iti sinding sumusot man tadi Justinus Asong Noromok Pirotian Kritikan. Okay, nanghot ako.

Ko tingaligani ponong piwalitan pagguna pa nga akon ko tanggungan do tinumuan susumangod ko no itakaw sabagin magigiyan nga milad sumiliw matok ang talinga diolo. Paruputa tababayan dit aw o sanong iponong kawigan saba kumades kom idnumur kusung walu siyam walu anam talu iso walu iso teka mayroon WhatsApp kusung isa isa anam talu talu iso iso kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan pagwad.

Kailo panangko, watas suara na po nga watas bobos to sa pung no kabani pagundite. Kagumuan magigyan na dat hitinapa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudad subagid icon watas, watas iti pengayon italun hapod mapat kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapod mandam kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disan rahat di kagayat ginawa, it ay tutunan id tangad magigyan na kayanan na pagulodite, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

Ya tapi ko sinding man tadi mari inti ang kalibambang minagato ko may minay jam ya tapi na ko sinding man tadi mari inti ang kalibambang di tinuding nga minagato ko kumajam ko permiso lima na po da minit ada tatuang kami ang dat manap aganap na ditin po kami ang paido kayo ontok o tuang taraw dot ako onam diti bata minay ko konsikahan to kasasay dot makinangon diti kasalimbahan to ko bah iti perikisam kum yang pada kayu antok tuang taradot ako anam diti kapiru bat ako kagu antok suai timpo kasalimbahan tamangay kalidasan tamangay katingaligan paganakan am nagi pa sarili ito ko kapisanangan dat tuang kapisanangan dat madap hinaw ko pada damat.

Rongok ang ilong kau rangangay kasarulan radio ang TBRTM ra ati-atiak intok min re mampadownload ra aplikasi RTM Click kapam magilongsor ra laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my.

0: Ay, kapibosyan. Pakinangawna. Pakinangawna.
1: Sa himbahan, boss, kadasan, Saba, VFF.
2: Naikot pinasi, oswaw. Oswaw.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

pinasimban o pandila sabado intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puwak om agang. Bondila Saba, ikumoiso, tinodo ni Idris Ichin, songon mamumuhukis palan. Ikinunomatat, kotong obramiso, upuhan kabahu, sa ibu siyang matus anong padam toho, gisom sa ibu siyang matus bahong padam dupo. Bondila Saba, ikumudupo na po, nga ginuno, damatat koiso, upuhan koiso, sa ibu siyang matus bahong padam dupo, gisom sa ibu siyang matus bahong padam bahu. Namot Bondila Saba, dobaino, napumusawa na matat Bondila Saba, ikumoiso, Om Kinuno, Mimpun, Kapitamanom, Upuhan, Kosizam, 1900, Pahungo Prompahong.

Kayo ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan bridge walk. Nopo nga mungusat yunan iabasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapangusat yunan tayko otutuo no umul tay no kohobibinagat yunan. Apoy mananat yunan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasong sa minggu. Limungan tongomuhok ijon pisan ansanon katanangan mamuan pabuon Malaysia kapiondot tandakan talaw kapansan sumabian toko pasindak sunduban guminabo pogun montok ihumagan dot iso pazong pogun mamalinta sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketobian talaw kapansan mantan RTM teman setia anda.

Hey hey, kopi bos yan. Dodo mo sa pub. Dumanay ko nga, Bi. Ba, om. Ansan da ba si okina po si Kandio Zu. Dodo mo sa pub diti. Tadaw minggu, ko pa damo nom buhan do kabaho. Na, om, ba ino. Pitang nga do buhan kabaho. Nandi ka na ito pinay ko nga, Bi. Mega to may mo do paposo zo do tako nga bi mo dio zo nga bi do iti timpo do osikap do tumahib aw mandad kan ya aw mandad do tako kon ko mega di bas may di mantadongon kuma dayhod ko ta kinabalo om nung okito daw do matangkus kau di nadonan bas om tumo di bas nga iti na pang timpo. Timpo na pa dito nga sundong pa to na pa ngi itong diaw nga aw na tumingkod o timpo dito to nung katingkod na pagya timpo nga om subayin na ipagugi ako mo zon diho kani ito pinay ko nga bi na kuwa po nga insan po kami bisan na nung usubab gumadulito yun sanan dahil nung ba ko na po na makinangaw inkuwa ko na po makinangaw do pasahimban tako dito sa Babi FM ko sa imbahan bukos karazan. May pay ko dago. May katamay mo. Tikid taraw minggu. Benji Vino. O ma. Idkahan sa nando. His ko do. May pay dago. Taraw bay na diting. Timpo da ba? May na po diting. Iho na kivay so kahantakan. Da iti. Habi na kapiso po nung da iti. In. Tisan. Da. Kotonabon diti. Itiya. Punganan. Da. Jerebu kamay di. Haze ka. Ka do met Malaysia do ngo suvab diti patong kapagun tako do Sabah na po nga kipada kantakan diti ano gya dahit boso tako diti Jerebu diti o mintangan ko na po diti babay no diti i dasom do jam ko kaapat diti no o na mga param duvo na po tiya API kamay di na kumay do Jerebu nga po nong diho id itiya panang dayho i nombay ti panang ray tulip tulipok tay nga biti ah panang tulipok na pangaaw sang ko pasiyo ko zuvo do Jerebu riti kya to atos himo nga padam baho om au ano iti au avasi o ning koton niti ka iti ta kita ko riti iti ya hazagan diti real time e quality index ka hom au sang ko avasi diri muguna na panokop do kabang om tadung tay ko nung I saw do ngozon nga day pintin do di dami na po kanin kan ni kadi ho nga yan no mo tura ti de pandang ray de lipok do kuku do ti kozuvo do ya Jerebu di tu babay na di ti ka di ti bo maza do itia hazagan da internet di ti bom ko pa nga kano do ngo super di ti mo hit mo himbus mo his da ginapo yang pada go Benji Vino dong sorry sebab FM ko simban bos kadazan nekat binasi amuswau to my mo dong suvab di ogingo ka di alga sidion ba om pogingo ho dong suvab to ko di ti tapi nako ngavi pogingo ho pomoson pogingo ho pomiso o ngingis do dong suvab di ti alga sidion dong suvab di ogingo

Dapat na jam ko nung po naman ng minuto nung suvab it. Pagod na tako om susuvab om. Agumo na iti. Tapi na ikan vimi boss. Da iti TikTok na sa Babi FM. Nga ako o Hivan nga vi. Di ozu right now in iti Facebook na sa Babi FM. I miaga di Papa Ajusi, Christopher Joynod Mojinon, Benedict Bodi, Angela Skijip, Jennifer Limobijon, Mel Andu, Phyllis James, Sabinus Gabu, Munah Kapang, New Keystone, Nancy Lian, Anthony JJ, Ronnie Tony, Agnes Limjun, Christopher C. Marcos, Ibol Eric, Merichua, Timbul Tawaw, Sylvester Joannes, Kasni Boyok, Nogi I Janice Jadi Bintang, Dolph Peter Doll, Florita Losobo, Maureen Kinjau, Melchior Miziol Andang, nakapaguhu i Dolly Asing, Zandi Dolores Asing, i Melchior, Roger Frankie Dichawa, Kasni Boyok, Mary Chua, Maureen Kinjau, Timbul Tawaw, Ipol Eric. Og mo po iti ako nga vi assigning nga ko pangahansan na ako ko kwazan Lucilinda Liduis kopi pasian gema diozu nga vi Sabin Kangud Christopher Joynod na iyo na nga vi Angela Skijip Jennifer Lim Mobijon iyo na nga vi itya dahil Facebook na sa Babi FM o pag-ibobos ko no, pag-ipason-pason ko no, pag-isisimba ko no dahil Facebook na sa Babi FM dong suvab diti ka do Met Malaysia kiva do Jerebu ka dahil boss do suvay nga it boss utoko anangan do nag iitya pinatag di sanguhun tamahun toko si lol ka dahil TikTok na sa Babi FM siovun ka kadao na po nga iha na po nga siovok om nagigavun kadao nga nung inagko pangusapan nga siovok om hisun siovun dali tumbasan so paintunod nagiho sabab iti na po jerabu diti nga painhongot nga vi siovok hisun om ano na po nga vi i daid ano iti daid tavan bagya kani nakapihongot nga vi om adadidi din ka iho. Dadi punganan to kau mega ka paintuno dio siovun ka nung jerebu na isa boss ka babago i oniti naihaan na to kau da dong suva beti bam tapi aku ngavi ha zona da mi bolot kana ut mi hambos memohis ginabuhan san zo anangan kau do kongo ngavi hozo i ponizon ko beti.

Tapanay ko nga, Ving. Kapayhan, swang amin na paliti nga nambit agay. Kapayhan, swang amin kapago na paliti nga nambit agay. Manta di Marzuki, tayko Godfrey George. Manta di kampung totoykon Ramaya, Pinampang. Papayho, Domindo Pogun, i George Joling. Di jam ko opod himo nga prunduwa minit do daungo sudop. Di ontok tadaw ko onom, ko podam himo buhan do kavahu. Dadoy ho itaymin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota kinabalu. Mantad no do kaya daniti na manuri do papay ho do paganakan matalang, paganakan joling, paganakan ligunjang, day nambono po ngavi do songingizon, on topinay walis om kinovangan naging ngavi day sadu tay ko id samok. To sa kona tinan di tungutiagak George Joling do ontok tadaw ko iso. Kapadam tu buhan kavahu dadai ho id kabangan kampung Ramaya Pinampang da jam ko padam duvo do donga dau moy do tohinasan ko zodio zo suguto ku po vagu kapayhan suang amin kapaguhan pariti nabit manta di Marzuki taiko Godfrey George manta da kampung totoykon Ramaya Pinampang payo da minu pogun i George Joling. Di jam ko opod himo nga padam duvo minit do daw nga sadop. Di ontok tadaw ko onom ko padam himo buhan kavahu. Do day ho id hamin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota kinabalu. Mantad no do kaya dani tida manu di papoy ho do paganakan matalang, paganakan joling, paganakan ligunjang dahil nombono po ngavi do songin tindoy. Om to pinay walis om kinovangano yung ngavi dahil sadu tay ko itsamok. Hoso ko natinan di tungutiagak George Joling doontok tadaw ko iso ko padam tu buhan do kavahu doday ho id kabangan kampung Ramaya Pinampang do jam ko padam duvo do ngadaw.

Kapayahan, suang amin na kumuluvo na paniting ang namit agay mantari Joseph Juan mantad kampung mu kinarut. Papayho na minupogun i Fidelis tay ko onong Juan di jam ko apat ng paramduvo minit do min susuvab tiyantok tadaw ko onom ko paramimo buhan na kavahu dadayho inamin pungasapan Queen Elizabeth Duvo kota kinabalo. Mantad no do kaya daniti do manun de papoy ho di Rosie Onong do dayho i Germany. Sinakagon ungku om sinakagon usay de do mo pungavi do songing izon. Ang tapinay walis om ginovangan do ingavi de sodu tayko id somok. To sa kon no tinan ni tong otiagak Fidelis tayko Onong Juan di on, do ontok tadaw ko iso kapuram tu buhan do kavahu. Dodayo id kabangan kwintidan marahang gana papar. Apagoy diho, obiton pahay datinan ni tungod tiagak dodayo id panabasangan SDA likas jalan tuaran da jam ko opod do do ko suvab. Moy do ato hinasan ko sa Diyozu suguto ko po vagu. Kapoyan suang amin na politi nga nambit dagay mantadi Joseph Juan mantad id kampung Muk Kinarut. Papayho di Minupogun i Fidelis tayko Onong Juan di jam kapat apat ngapulong dua menit do min susubab di untuk tadaw ko onom kapunah mi mabuhan kavahu dadai ho iin hamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantad no do kaya daniti manunda papayho di Rosie Onong dadai ho iin Germany. Sinakagon ungku om sinakagon usay red nombor na pungawi na songing izon om tapinay walis om kinovangan doy ngawi red sodu tayko id somok. Hosokon na tinandi tong otiagak Fidelis Onong Juan doontok tadaw ko iso kapodam tu buhan ka vahu doday ho id kabangan kointidan marahang gana papar. Napagoy diho abiton pahay na tinandi tong otiagak doday ho id panabasangan SDA likas lahan tuaran da jam kapod dodong masuvab. Ika kanetika pahayana suang amin.

pason ko iadan ko man diyan sa inatong kisadan na paganakan ng tabinay o walis may kadinaay titino di mantadagay iid ko sa imbaan boss kadazan sa Bavi FM hansa na vakas o mo to nung ginagawa di Dr. Mugufang timpo ko iadan diti siyaw no.

zono boss totoko. Tu boss na po nga iso ko'y tutunan lo tinaw. Tinaw kadazan, aw iopunso, do'y pamagunan. Nung tamay mo, magibo boss totoko da'y kadazan.

Dapat na jam ko tupo na mo ng minuto dong suvab it. Pagunta ko tupinay ko nga vi. Kopi po siya na dong suvab. Kumadi sura katatano da ko sa imban diti. Kumadi sura dati. Kiva dati dia sura di. Kiva da tanak tupinay. Kawalisan dia sura. Pentano da itiya sukma. Kya? Sukma da iho id selangor iti. Sukma da daiho id selangor da babay na ti maso da manjulan jul da babay na ti kya mazuazu da babay na ti itiya sukma da selangor iti na pangamantar ko po damhimo gisom ko duvong po damapat da vuhan na kavahu amazon na katimpun di tadaw kon niyabi ti sukma rin selangor ko po damhimo gisom ko duvong po damapat o mantok da di gisom na kapada mo nom tadaw dongo sa pag tadaw bayan natin ba kamazon ko kamasa ko mo ida hazagan yung mo na po sukma sa langor bunga ibudo bunga pada mo nom ang babae na napaditi nga sa langor no o itya itang the tasavat na kapizo may itang tayo ko kumudufo na po nga itrenggano om nagi kumutahu tang kumutahu na po nga itya tanak pisampuvan yang wilayah persekutuan om sabah na po nga duvo nagi luzang iti duvo nagi middle do luzang i nanu do nahantoy bo do itia iti atlet nga vi do sabah mayano ako may do sukma diti i mazuazu mantad ko pada himo gisom ko do bungo perempat ang pas pedi ho kiva da para sukma mantad ko himo gisom ko opo do buhan ko si zam diti para sukma bam kano tumi ang bus mamuhis da ginavo red kasayman bos karazan omega tamay mo the jam ko tu tong opod minute do nong subab da tino panakan hozo tanang minggu.

0: Ay, kopibosian. Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
2: Sa himbahan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot si Oswaw. Oswaw.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Donnell Juy City. Hello, hello. Kapi basan tadaw kaundangan kumada ton sanan ka? Kumada sinakagon di JBJ aki mahumbay om odu tinggioy om tambahut day nambo na po pason do balakat do tadaw minggu kumada ton sanan tamay mo na pintano do na balakat minamangon kumada toko kadi Donnell Juy. Bamtay mo pa ito ko pumahaban do sumusut iti Sabab FM, Kopi Bosyan.
1: Kopi Bosyan yung yawit na Pinay, Ben.
0: Na, Petrus, ingko na tambunan. Hasu ko, sagit tambunan. Ah, basi,
1: naikot, nasut tambunan.
0: Ondi.
1: Swap-swap po, naikot na nasu.
0: Ay, pwede ka ni. Ba, may na po, Musa.
1: Ba, paglupo, kumapiyaw na, Ben.
0: Mamasok ko kupi-kupi din na, kain ko, Ondi.
1: Masok po, pwede ka, yan. Kalau aku pinjam sebelum pencumbang sembahyang.
0: Oh, dia nak ikut binasi. Bah,
1: mana? Bah, iya, nak item mana?
0: Apa itu? Tino.
1: Bah, alapas pernah kelajuan memang bayar tu kan dengan minum kopi lah.
0: Ngam.
1: Bah, tahu pun payah lah Ben. Bah, perlu pem memasan pun di terbinai tempulan Tino deh. Ketaluanan tempulan nu. Minamasan dengan nino kumana gini bilang gom dan sentakan yobun omi ros omi yagang Abul Malik omi Thomas so tup ngay makikinangon aswawa na may na ikingaran na e gison jet tingamong ngayon nanti opsinangan na aswaban umayon lang. Kaya ka na, Ben.
0: Ma'am, lino ka na, Petrus. Lino ka na.
1: Okay. Ba. Okay.
0: Naikot, Benasi. Pwede ikaw, Rayhan, kaday na manginom na kupi ka ni Petrus. Iti, o magumumi na, boss. May agadilan niya, ka. O ahasu, o bay nanti, dahil tambunan, pang ahasu ka ni Petrus. Nagi, dahil ka, nagi di MM Suk, pang ahasu, nga, may natimpo bay na rin ka, om. Dengka na titi timpu do hasu magadaw kadon do toko ni timpu do magadaw timpu do El Nino nung auso kahasa ba tay mo toko pamahaban do sumusut titi Sababi FM Kopi Bosyan.
2: Kopi Bosyan DJ tada minggu
0: di naikot vin nasi nampo kanina
2: bakal pede damin tin Ben.
0: Oh ba. Okay, main apa pembusa pembusa no.
2: Wah. Isoy Helen yung ka, mangka di nam. Mhm. Manu da kasibatan no. Mo mamason kumadi Zandi Dolores Florence, Boyjol Florita Inajir, Elislim Dennis Yang, Lucia Bibi, Emilia Gom, Avila, Agitus John Modoit, Marius Marudin, Johnny Upin, Lucy Doyo, Dato Elizabeth Morris, Alicia Moetin, Dita Jihun, Nodi Julita Judith, misa po ba ko, bangay ko, Helen Yong, lahat pinampang. Tapi tada minggu, kumadil tu sungguh yan. Hansan do tomoy mod ohidas kyo kanu toko no di do balakato si mak mantad minamangon amin katuhanan di Jeben kupi babasan kumasong ovian
0: wala na ka na katuhanan Helen
2: katuhanan
0: naikot binasi so tomoy mo tanto na po kasi man boss karazan ba kano ginawa toko kozo ipong kapon yesu kumadi nung kapan yesu mansan do kumadi ano iti? Kinangaw na hozaw, lumuhozaw diti? Ang ohis, kinangaw ako.

Isa hoso ha hai ko basanan kita gahong kani El Buhad om nagini Katrina B. Apas paniti hoso sumusut hoso di Antonius V. Ayong hangad ko. VFM, be good.

Pagaduan na manutun, montok umivad, mantad, ontokon, kodok compound, takavas kozo. Duvo ngay bulinggit, toy danda, himangatus ngay bulinggit, toy talungku, toy duduvo dino. Gompiso no, kinaisanan pa sa hida tokaw, kada panutun. Kada panutun, adanda ko. Pasoniti, mantad kopisan kinaisanan pa sa hida pagunsaba, hashtag duduk di rumah, hashtag stay at home, hashtag kita mesti menang. Hashtag kita teguh, kita menang.

0: Kano makinungo ko simbahan, boss, kadazan. Ito mo subabliti. Danaw, minggu ka pa naman ang buhan. Ano ka pa ko? Mga videos o atlet i mamaso no doid iti it sukma do Selangor do bangay budo bang pada manom it kan sanando kanu ko do kumpasat da babasan ni ampasaton dia zo da tabavasi o mogavit do ngan da tabasi do pagunta ko da saba manto ko payaan nga video zo tabi nay ko nga vi sukma is Langor iti mantad ko pa himo gisam ko do nga pa pati ti kiva tahu nga pa dam tu itya ya oniti ababazan do spot iti mega na badminton lawn ball nagi volleyball golf hockey judo kiva cricket kiva karate kiva mamana kiva silat kiva sepak takro rugby matumazanzo pagunta ko sa bapo nga vakas nagi rugby diti kiva da taekwondo nagi kiva nagi da squash petang gumo in kan sana na edit nga bitako da sa bar diti kano mo gawit do ano iti iso itapasi matapagunta ko sa bapo gugumo on diazo mo gawit do middle da amas na naikot binasi. Pamtay mo pa ito ko o pamahawan sa Babi FM. Kopi po siyan.
1: Kopi po siyan. Nagigigaway bin.
0: Kopi po siyan. Inay. Koko na inay.
1: Okay. Betty Bin. Nga may ako pa din ka. Musim na mag-ataw ko sa aso. Di ba ko na boboy sa na ito sa ko. Kibaba. Adi na iko doon. Betty.
0: Oh, ikaw pa na nga. Hansan, ato mga no, kahidasan, nay.
1: Aminka na iti mohing ti Ben at sukupi ko sa rin pintamong no kay dasan to mo ngayon ngay pakiano na tupat na mga ino kanon ako sa hinso ti madang kadi dali si Dayo di ko po di yung maliaka maliadi di
0: ba may na pabusa ipasan na nai
1: katawadan bin pagu pahaydam kumapada idiaw paganakan no i mama no nagana po paganakan ko lo iti kampung sugod nga de John si Rita tanak daw paganakan nga bida tang pinay ko do itsa do itsa mok nga bi ansan to dado sangingong o da nga video ho ako po hiban pag-anakan ni Sally Abbott, ni Dr. Emelina, dahil kapazan, pag-anakan nga